ngala mu madina sikwebezele budedele balubandi yajelela kwala magala mbongo bongo twale ngamanga wena ngimigogode uyabalabala tujiki tuku shayi kwara kwara street vibe tuvibe kota kota nijilojita.